0: try another way, simple way of contributing into a good society.
1: Parang ganito lang. Ito na po yung aming contribution sa lipunan.
0: Yes.
1: Ito yung marinig nyo. Makatulong kami. May malaman kayo ng konting bagay, malaking bagay na po sa amin yan. Mm-hmm. Kaya ang advocacy nga po ni Kuya Saldin, ni Ate Elvie at ang inyong lingkod, eh yung may bahagi itong OCT-1-4.
0: Yes,
1: pag-aralan nyo.
0: At magiging barometro ito, Kuya Saldin. Yeah, once yun na pumabatay sa barangay, no? sasabihin natin.
2: Maging barometro, ibig sabihin po ng barometro, kung sino po yung mga politikong kumikilala ng OCT-01-4, yan ang dapat suportahan.
0: Yes, yes, yes. Long term talaga yan. Kasi pag once ma-open ang OCT-01-4, talagang dyan natin makikita ang kaginawaan. Mag-iiba, uunlad talaga ang Pilipinas.
2: Alam mo, Kuya Teng, Ate Elvie, no? Kung meron lang isang mataas na politiko na maninindigan sa OCT, alimbawa, presidente, no? Maninindigan siya, implement yan eh.
0: Mm-mm.
2: Kasi pwede niyang i-represent si Tiburcio Villamor Marcos,
0: yes, totoo,
2: as the President of the Philippines.
1: Actually, executive order, pwede niya lang ungkat niya ulit siya, paungkat niya lang.
2: Tapos, hanapin siya, no, si TBM. O TBM, kasi kailangan, kasi ang nakalagay sa document kasi, only Tiburcio eh.
0: Yes.
2: Ngayon, kung meron namang endorsement, o kaya merong special power of attorney, o absolute
0: Power.
2: Na binigay Tiburcio sa
1: parang
2: implement yan. Yes.
1: Kuya Saldi, parang pagkakaintindi ko dyan, ewan ko lang, opinion ko lang ito ah. Kunyari, si...
2: Organize.
0: Alam mo,
1: sa totoo lang, no, nung umaten ako niyan, hindi ko nakita yung waiver kasi ang may bahay ko yata ang pumirma. So may mga, kadalasan kasi ang elementary, di ba? May mga visit-visit sila sa kung saan-saan ganito, sa National Hero, sa kung saan, sa children's, ano. Alam mo, ang nagiging problema sa bagay na yun, siyempre, iikot ka, buong araw mo, mag-absent ang isang magulang, sasamahan mo kasi, di ba? Ang mangyayari niyan, kung halimbawa, pwede namang alternative, kung saan sila pupunta, ipakita na lang sa school, yung naka-video sila.
0: Naka-video sila.
1: Oo, di ba? Kung ayaw nila lang, kung ito katulad dito, mag-waiver din lang sila, di ang gawin nila, yun na lang ang pumunta sa school nila.
2: Hindi, sa totoo lang, nababasa ko dyan, kaya nag-organize sila ng ganyan kasi sila mismo gusto nilang pumunta ng libre.
1: Totoo yun.
2: Ng libre.
0: Ang alam ko, libre
2: sila eh.
0: Ang alam ko, sir, kahit papano, ano din ito, revenue.
2: Revenue.
0: Kahit papano makita sila dito. Tama. Imagine yung mga bata magbabayad ng 1,800 tapos magkano lang naman yung ano.
2: Yes, yung
0: bus. Paano kung may, ang kanilang ano, may budget pa ang ched sa mga ganyan. So,
2: Kaya nga. Okay.
0: Ito ay base naman sa karanasan sa na-observe
2: natin.
0: Naman
2: yan,
0: At ang pangatlo po, ito po yung RA-7394. Tandaan po natin, RA, Republic Act 7394,
2: Consumer Act
0: of the Philippines. Applicable pala to sa school. Bakit? Kasi yung mga estudyante doon, you are consumers of education services. Applicable pala to. Kasi bilang mga estudyante, kinoconsider ang ating mga estudyante na mga consumers of education services. Kaya applicable siya. So, unconscionable, unfair, one-sided contracts, waivers are banned.
2: Ayun.
0: Hindi talaga pwede yan. Any clause that takes away your rights or school's liability is null and void.
2: Ayun.
0: Talagang hindi pwede
2: maliwanag
0: yan.
2: Maliwanag ako, sa batas.
1: Ako, pabor naman ako sa mga ganyan, mga field trip. No? Pero siyempre, minsan kasi...
2: Panagutan nila yung mga bagay
1: na yan.
2: Magpapirma ng waiver, di ba?
1: Katulad niya, pag nag-field trip, ang kasama, teacher lang.
2: Oh.
1: Dapat may mga kasamang mga sergeant, yung ano ng school.
0: Diba? Sanayan na kasi nila na ang mga magulang, ang gagawin niyo po sa mga waiver na may ganito, i-question mark niyo po. Tapos underline niyo yung mga nakalagay doon na ang school, walang
1: pananagutan.
0: I-underline ninyo, tapos
2: question
0: nyo.
2: Question mark, yes. Tapos pirmahan nyo, di ba?
0: Tika muna, ang consequence kasi ganito.
2: Pag-iinitan.
0: Ang ginagawa naman ng school, pag halimbawa nakita nila yung nanay, medyo particular, no? Ang anak kahit matalino, nakalagay doon sa ilalim. Pag napatunayan po talaga ninyo na may mga ganong maniobra, pwede po kayong lumapit sa mate.
2: Ayun.
0: Pwede nating sulatan at pwede nating i-support yung ano ng anak nyo. Kasi ganun naman talaga, normal yan eh. Na pag nakita nila yung nanay na medyo maabusisi yung nanay, pinaginitan. Instead na matalino yung anak, second or first honor, magiging third o magiging fifth.
2: Tama,
0: no?
2: Tama.
0: If you think po na medyo mayroong mga ganun, pwede po kayong lumapit po sa amin sa totoo lang.
1: Yes.
0: We can help
1: po,
0: you. We can create letters. Or we can do coordination, personal coordination po. Pwede na po kayong tulungan kasi kami naman po yung mga non-government organization naman tayo.
2: Yes.
1: Tama. Mayroon pa nga ako
2: na
1: babalitaan.
2: Yes, meron pa.
0: Oo. So, ito na yung pang-apat na lang. RA

0: 7722, yung Higher Education Act of 1994 plus CHED Memo Order 63S 2017. If college, tertiary, and GUTO and CHED, CHED is highest authority. They regulate all private state colleges. CMO 63 ng 2017 clearly stated, waivers, permits do not absolve school from responsibility for safety, supervision, negligence. School remains fully liable.
1: Ayan yung sinabi sa Ateneo. Yung namatay na
0: basketball
1: player.
0: Kahit ano pang waiver-waiver dyan.
2: Dalawa, alam ko dalawa sila namatay. Isang foreigner tsaka siya.
1: Kaya nga, pumirma daw sila from ng Dabao. Waiver. Kahit pero,
0: That is unenforceable.
1: Hindi pwedeng waiver.
0: School must show full safety plan, insurance, supervision before asking you to sign. Cannot force blanket release. Ito nga yung problema natin kasi yung mga bata yung magtitake ng consequence. Tapos ang last na lang, RA 10627, Anti-Bullying Act, RA 11036, Mental Health Act.
2: Ayan, nagiging problema yan araw-araw
0: sa school. Kasi actually, totoo naman talaga na anti-bullying to eh. Kasi bakit ka napipilitan ka nalang mag-sign because of your ignorance. Pero deep inside, alam mo may problema.
2: Actually,
0: so bullying na yan.
2: It's not the ignorance. Yung misa kasing gusto ng bata, kasi magdagdag kaalaman eh. Pag nag-field trip nga naman.
1: Ng bata,
0: gusto naman talaga ng bata.
2: Diba, gusto ng bata. Pero ang mabigat lang kasi yung school.
0: Ang responsibility nila.
2: Parang paglabas nila eh, andyan naman yung mga teacher pero wala rin pakialam ang school. Eh paano yung teacher na madisgrasya?
0: So nananawagan tayo ngayon no sa ating mga guardians, sa mga magulang, kay lolo, kay lola no, na itong mga waivers na tinatanong ninyo at nagiging problema ninyo na yun nga na parang nagwi-waive ang mga schools sa kanilang responsibility. Meron na po tayong mga Republic Act na sumusuporta po na ang kanilang mga waiver na paghuhugas responsibility nila sa kung anumang mangyari during field trip or mga outside school activities, hindi po yan enforceable.
1: Yes.
0: Pero mas maganda po kung mismo kayo po mag-question mark kayo o susulat kayo na pinapayagan ko lang yung aking apo para sumama. Nothing else. Nothing more. Mga ganon. Or pwede niyong kausapin ng mga teachers. De, bakit ganito ang waiver
2: yan,
0: ninyo?
2: Siyempre, andyan na yung legal issue niyan. Ayaw nila, hindi nila inaning yung waiver. Siyempre, malaking dagok sa isang pamilya. Tapos sila pa yung gagastos. Dapat yan i-shoulder ng school ang mga expenses ng... Katulad niya, taga Davao pa pala, siyempre iuwi ng Davao yan. Alam ko
1: Nasa Davao na.
2: Dapat paano yung expenses niyan, paano yung burial niyan. Although tutulong sila siguro, pero dapat buo.
0: Again, inuulit ko po, alam niyo po kasi, kaya ito, matagal na kasi ito eh. College na yung mga anak ko ngayon. Nangyayari ito, pumipirma ko ng mga ganito, pero yung iba talaga hindi ko pinipirman, ginuguhitan ko, sinusulatan ko yung mga, sinusulatan ko yung mga words na medyo questionable sa akin.
2: Ayan.
0: Norm kasi, naging normal na lang kasi din sa atin na kahit mali, sige lang tayo ng sige. So I think it's about time na gumising na tayo. Pag nakita nating mali, mali ang ginagawa ng kapitan, mali ang ginagawa ng kagawad, huwag kayong pangunahan ng takot. Kasi sa ganun, ilang katulad mo pa ang gagawa ng ganyan. Yung mga anak natin na binibigyan ng ganung klaseng waiver, tapos may nangyari, nagugas kamay,
2: sa akin, sinalo ng mga sa akin nangyari yan.
0: Nahirap din sa buhay.
1: Yes.
0: So ilang mga estudyante pa ang ginagawa ng ganyan kung ayun yung magsalita. Hindi naman kailangan makipag-away kung magsasalita ka eh.
2: Know your rights. Depends sa mga sarili mo.
0: Expression, ba yun?
2: Tanda mo, anak mo yung iikot sa field trip, ha?
1: Yes.
0: So,
2: ito pa, nangyari sa akin yan. Ate LB, putuling kita. Yung kanina ulitin ko ulit. Sa amin kasi meron tinatawag na blue card tsaka white card, no? Ng senior citizen. So yung blue card mo, ayaw mong, gusto nila ilagay doon yung pangalan sa nag-aaral yung anak ko. Ato sa pangalan, wala naman sa requirements. Ba't kailangan pa yung mga bagay na yun? Siyempre yung secrecy law nga, di ba? Privacy law. At as yung ginagawa nila, pinipilit lang, hindi kanila i-issuean. Kaya Mayora, parang mali po yata yung ginagawa sa akin ng mga coordinator nyo. Wala po sa form na ilalagay ang school ng bata. Kasi dyan po nangyayari ang mga kidnapping. Sa school kinukuha ang mga bata. Sana naman po pag-aralan nyo yan. Tapos keso ayaw nyo akong bigyan dahil hindi ko sinagot lahat yun. Teka po muna, meron po akong karapatan sa bagay na yun.
0: Oo, at saka gusto nating i-empower pala. Ito na lang yung panghuli sa akin, no? I-empower natin ang ating mga GPTA, no? Mm-hmm. Ano bang tawag ng GPTA?
1: GPTA, teacher.
0: Teachers.
1: Guardian teacher.
2: Guardians Teachers Association. Mm-hmm. Sa parents ganito, teacher yan dati, PTA.
0: GPTA, no? Actually, ang mga GPTA, kasi sila yung link between the school and the students.
1: Yes.
0: So sana naman, naging GPTA lang din naman na kayo, itong tinatakil namin dito regarding ito sa waivers, baka naman po pwede niyong pasukan to kasi you are the right people, you are the right group na mag-intervene at magko-question sa mga waiver ng schools.
1: Yes.
0: So, ako si Ate LB, china-challenge ko po yung ating mga GPTA group, no, organization sa lahat ng
2: Guardian
0: schools
2: parents,
0: ng Pilipinas.
2: Teacher, meron akong ano, idadagdag ko lang sa sinasabi ni Ate LB. Alam mo ba kung magsimula ang klase, ang school year, lahat ng mga parents, teacher, guardian, tinatawag, nagkakaroon ng dialogo. At the same time, syempre, sinasabi ko ano yung mga, nag-i-elect sila ng mga officers. Kasi every year, nagbabago ang officers eh. So, malaking bagay yan. Dapat yan. Ulit-ulitin natin yan.
0: Ina-empowered natin yung ating mga GPTA. Kasi okay. This is talaga the best people. You are the best group na mag-address ng mga ganito po.
1: Sige, yun no? Po. Sino mo, dalawang oras na tayo. Kulang pa, no? Pag pinag-usapan. Anyway, syempre, joke time na tayo, ha? So, i-continue po natin, no? Itong ating, ito, basta ang ano po namin, itong OCT-01-4, napakarami pong dokumento na may
2: nga pala, nakalimutan ko. Sabi ni Sheriff Austria, Manoy Austria, okay daw yung OCT-01-4. Sheriff na yan, ha? Tagamanggata rin pa.
1: Good, good.
2: Pangasinan,
1: okay.
2: Ha? Okay.
1: Okay, so joke time po natin, no? Bago tayo magpaalam, syempre, kailangan natin ng light moments after discussion, di ba? Okay. So, ang joke natin ngayon, CFF, si Johnny, as usual, no?
2: Si
1: so
2: Johnny
1: si Johnny at sa kanyang asawa, no, mahimbing na natutulog sa kanilang kwarto. Ano. Minsan, nalimpungatan si Johnny, nagising. At nalaman niya na meron palang magnanakaw akyat bahay gang na nakapasok sa bahay nila. So, nung palabas na yung akyat bahay, tumawag sa telepono si, ano, tinawag sa pulis. Nahuli naman ngayon yung, ano, yung akyat bahay.
2: Akyat bahay,
1: no?
2: Magnanakaw.
1: Ngayon, kinabukasan, pumunta si ano si Johnny sa ano sa magang-maga sa ano sa presinto na kinulungan ano sabi nung ano ni Johnny Sarento pwede ko pong makausap yung ano yung nagnakaw sa amin kasi meron akong itatanong sa kanya sabi niya ay hindi pwede sabi nung ano nung pulis sa korte na lang total iarin na namin doon na lang magbigay ng doon na lang siya kausapin sabi niya hindi importante kasi yung ano tanong ko sa kanya personal ano ba itatanong mo. Kasi nagtataka lang ako nagawa niyang pumasok ha, sa bahay namin nang hindi namin alam. Ha, ngayon, ano ngayon? Magnanakaw na? Hindi. Kasi sigurado may sekreto yan. Kasi alamin ko lang kung ano yung ginawa niya na pumasok siya. Hindi nagising si Mrs. Gusto ko sanang malaman yun. Kung anong sekreto niya, di ba? Mahalaga yun, di ba?
2: Pag wala ka doon, nakakapasok eh, lalo pa kaya nandun ka.
1: Okay, so yan po, no? So, bilib pala si Johnny doon sa, ano, no? Sa,
2: si Mrs. pala ang pakay.
1: Pag ako pumapasok, madaling araw, magigising si Mrs. Tapos, yung pagnanakaw, hindi, dapat malaman ko sikreto. Mm. Para pag umuwi ako, hindi rin magising si Mrs. Yun ang direction nun, di ba?
0: Uh-oh.
1: Okay, so wala na po tayong oras, mga kamate. So, Kuya Teng, paalam ka na.
2: Magandang umaga po. Ulitin ko po, subaybayan nyo po yung OCT-1-4 natin. Topic namin po yan every week. At saka yung sinasabi ni Ate LV tungkol dyan sa waiver na yan. Dudugtungan po natin yan.
1: Mga senior issue na mga senior
2: at saka
1: yung
2: mga senior citizen po. Sana naman po, pagbigyan ulit tayo ni Congressman Ompong.
1: Okay.
2: Para naman marinig nyo. Kasi marami pong iba po ang mga reklamo ng mga senior citizen.
0: At ito naman po si Ate LB. Maraming salamat po. I-address po natin ang mga basic sectors at concern po ng barangay level.
1: At syempre ako naman po ang inyong lingkod, Kuya Sal D. Lanon. Maraming salamat po sa inyong patuloy.
2: Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Good morning and good day sa ating lahat.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Chris Barrow. Elon Musk has become the world's first trillionaire after his company SpaceX debuted on New York's Nasdaq stock market. Shares skyrocketed above their initial offer price, valuing the firm at more than $2 trillion and making it one of America's biggest companies by market value. There are growing signs that a deal to end the war between the United States and Iran is getting closer. A senior official in Washington said the confidence level of a deal being signed in the next few days was around 85%. Paramount Skydance's acquisition of Warner Brothers Discovery has been cleared by the US Department of Justice. The proposed deal, worth more than $110 billion, is likely to reshape the US media landscape. The United States, one of the co-hosts of this year's World Cup, is kicking off its campaign playing against Paraguay at the SoFi Stadium in Los Angeles. Before the match, the third opening ceremony of the World Cup is taking place. Health officials in the Democratic Republic of Congo say at least 139 people are now confirmed to have died in the latest Ebola outbreak. 32 have survived and have been discharged after twice testing negative. The European Union will resume long-stalled membership talks with Ukraine on Monday. Hungary's new government has agreed to drop its veto against Kyiv, put in place by the country's former Prime Minister, Viktor Orban. The former Spanish Prime Minister, José Luis Rodríguez Zapatero, is facing a new investigation in connection with luxury watches and jewellery found in a safe in his office. He's consistently denied wrongdoing. King Charles has led tributes to David Hockney, one of the world's most influential artists, who died at the age of 88. The Tate Britain Gallery described him as endlessly inventive. And that's the latest world news from the BBC.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung. Dito sa Double R sa Radyo Bandido.
5: Na-regulate na para hindi na dumami. Tsaka mo pag nandyan, tsaka mo na i-re-regulate. Ang dami na nila.
6: Dito, parang kalat ano lang na. Yan eh. Sa umpisa, hindi mo pinapansin.
5: Oo.
6: Pero pag dumami, parami, tsaka mo
5: mapansin
6: eh. Sa ibang bansa, pag bawal, bawal talaga.
5: Yeah. Diba? Eh, ito, talaga kong maghihipit na raw ang Metro Manila Council. Binubuto ng mga mayor eh. So, isang unison na lang. Isang ordinansa para sa pagpataw ng mga multa.
6: Parang kawayan yan, pare.
5: No.
6: O, hinintay mo munang tumibay, tsaka

0: negosyo. Si Jonel sabi niya, okay lang yan kahit di makatwiran. I-boycott din nila ang China. Marami namang bansa mas mababait ang gobyerno. Aha. Aha. Oh. Sure mo lang yan, Jopet, ha? Baka bumibili ka ng Xiaomi. Ha? Xiaomi cellphone. Puro mga China. Si Cheese, ano to? Chismis? Chismis lang eh. Kaya pala eh. Di makatarungan pero may karapatan naman ng China para magawa ng hakbang para protektahan ang sarili nilang interest. Oh, pero, kasi yung ambassador ng China sa atin, di ba? Dineklara yung persona ng grata ng mga taga Quezon ba yun?
1: Oo, Palawan nata, di
0: ba? Ah, Palawan, di ba?
1: Oh. So, umanti, di ba?
0: Ito, buong bansa. Bawal ka pumasok rito, ha? Bawal na rin gumamit siguro si ano. Siguro naman hindi man bawal kumain ng mga Chinese food si Secretary Kibo.
1: Eh, kuha ko si Secretary Kibo, hindi na rin nakakain.
0: Pangatawa na niya, ha? Para pumayat siya. O, kasi kumain noodles.
1: Na, di ba? Pwede namang...
0: pansit na lang.
1: Mga ano, mga pasta.
0: Pasta, ha? Okay, sa ating live ko yung Roy, dati may mga nandiyan.
1: Ako, ang dami nga eh. Thank you pala sa...
0: Dati mo nag-share, ha?
1: Oh, dami. No. Kila Nathaniel Dexter, no. Eh, Darwin Reguero. Sabi, siga din na talaga mga Chinese na yan. Sabi ni Nathaniel Dexter, eh, halos puro business dito sa Pilipinas. Eh, sila ang nakikinabang, pero sila ang sika. Yan. Sabi ni Romel Paklekaya. Hindi
0: may nasa likod dito, na talagang ano lang, destabilizer lang. Dapat ang gawin na itong 18 na to, umati na lang sa debu.
1: 18 noon, yung sasayaw, di ba? Aray, nagtatanong nga ako sa iyo, yung nagulat to, yung kay Congressman, sino to, yung sa Palawan?
0: Ah, si Congressman Alvarez. Oh.
1: Oo, di ba? Pinakita niya. Oh, eh, biglang nawala lahat yun ang question eh. Ah. Pinakita niya na pag hindi, you know, na pinapaano siya sa impeachment ni BBM, di ba?
0: Ah, kumbaga, pero sa siya, pag hindi niya, ano, pumirma siya.
1: Oo, na para ma-impeach si BBM. Pero pare, alam mo, bilib ako kay BBM. Eh. Kasi maski na lahat ginagawa na sa kanya, minumura na siya, kina-curse na siya, eh, hindi mo, wala, parang bali wala. Basta trabaho lang siya.
0: Eh, yun lang talaga dapat gawin ng isang leader, di ba? Ano? Neutral ka lang. Tapusin mo yan. Tsaka wala kang mang gagawin na. Hindi ka pwedeng re-election. Oh, hindi ka pwedeng mailikuli.
1: So,
0: trabaho ko lang na trabaho at ayun ang dapat gawin. Kaya lang, iba naman, nagtatrabaho rin para ano?
1: Para
0: siraan. Oo,
1: siraan.
0: Ako, kaya apektado tayo mga...
1: Ang sakit dyan, kung ikaw yung hindi ka administration, tapos sinisiraan mo, parang ay kalaban. Hindi, you are...
2: Dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Thank God it's...
4: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang tolma.

0: may nag-advise kay Coach Tab na wag muna magsalita, don't say anything. You know, watching his video, talagang ano siya, nalulungkot, remorseful. Pero ang hindi ko lang talaga maintindihan, mas lalo sa kultura natin, no? It took you what, 4 days, 5 days bago ka magsalita?
1: Yes.
0: And hindi ka man lang tumawag sa parents kung ano nangyari. Hindi mo malang in-explain kung that really transpired. Eh ngayon, meron na naman ako nadinig. Prior to that, Montek daw may malunod na dalawang player na dun sa particular...

Alright, muli sa magandang hapon mga kaibigan. Welcome na naman dito sa inyong palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong hapon na ito ng Sabado, ikalabing tatlo sa buwan ng Hunyo 2026. Aba, e batiin muna natin yung ating mga kababayang Pilipino. Happy Independence Day. Kahit kahapon pa po yung naging selebrasyon ng 128 taon na pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan. Malaya nga ba tayo? Malaya nga ba si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz? Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria, ang ating technical director, si Angela Pienza. Ang ating production head, ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Maupay na hapon, maulan. Dito po sa aking kinaroroonan, nako ay talaga nagsusungit ang langit. Parang ayaw tuloy pumayag na batiin ng Happy Independence Day. Ang ating bayan, ang ating nag-iisang pinakamamahal ikang na Pilipinas. Alam po ninyo, dun sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, yung tema na ipinagmalaki ni Bongbong Marcos, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ngayon, tatanungin ko po yung ating mga taga-subaybay, nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang palatuntunan, tayo ba'y tuluyan ng lumaya? Okay? Bukod po dun sa napakarami nating pag-uusapan na mga pangunahing issue at usapin, eh simulan muna natin ang tayo po ba ay talagang malaya? Yung pong pagdiriwang ng Independence Day, ito ay ginugunita natin bilang pagkilala ng pamahalang Amerikano dito po sa resilience ng ating mga kababayang Pilipino. So, matapos po yung digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas at ng Amerika, kinilala po ng Amerika ang suberenya ng Pilipinas, kaya nga meron tayong tinatawag na Philippine Independence Day. Noong araw, dalawa po yung ating ginugunita. Meron tayong July 4, patungkol po ito sa Australia. Magandang hapon po sa inyo. Boss Armando Busa at yung ating Filipino community. Diyan po sa Dubai, UAE. Magandang hapon. Si Ma'am Luz Papa. Boss Dennis Onrubia, Boss Alberto Yadaw Jr. Kami po'y nakikiramay ni Ma'am Angel sa puno ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Bandido TV. Eh, hindi ko napapangalanan, okay? Kasi hindi po ganyan yung klase ng serbisyo publiko eh na ibinabahagi ng palatuntunan. Meron pong tinutulungan na baby ang

0: 10M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Parang may tiktarang kung sino yung kanilang mga trabaho. Bakit kapag pagkasiinday ang topic, pagkasiinday ang issue, mga politiko ang kumukontra? Bakit kapag ka si Bongbong Marcos, medyo puzzling talaga. Bakit kapag ka si Bongbong Marcos, yung ating mga kababayan Pilipino ang silang nagsasalita laban sa Pangulo? Okay? Pero dapat hindi balat sibuyas itong mga politiko na ito. Ulitin ko, democracy is not designed to protect the comfort of politicians. It is designed to protect the right of citizens to question them. That simple principle lies at the heart of senior...
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on...
4: The best food and treats for your dogs.
5: The best dog...
6: Magugulita noong taong 2024, nakakumpiska mga otoridad kabilang na ang PNP ng humigit kumulang sa 1.4 toneladang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 9.6

0: tinawag tayo, inilapit tayo ng Diyos. In-embrace tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga
1: kasalanan
0: at pag sa kahinaan, kumbaga. It's no longer I, but it is God who serves in me, diba, through me, and diba, for me.
1: Yes.
0: Diba, grabe yung ano, grabe yung pagmamahal ng Diyos that we sometimes even call it divine foolishness. Oo. Alam mo yung mga ganon?
1: Diba minsan nga, grabe sabi na, talaga. Bakit I am not so worthy? I am not worthy? Eh, wala naman talagang worthy ni isa sa atin eh.
0: It's but only God who makes us worthy. Kumbaga,
1: oo.
0: Ang Panginoon lamang makakapagpa, yung nagbibigay ng ano kahalagahan at kahalagahan sa atin.
1: Yeah.
0: Pero napaka touching, kumbaga. It moves the heart, kumbaga. Yung kumbaga. Yun ang gusto lang naman ipakita ni Mateo dito na hoy, napaka swerte niyo kung tutuusin kasi kayo yung pinili at tinawag.
1: Uh-huh.
0: And yet kayo yung nagre-reject.
1: Yeah, kasi nga sila yung mga lost sheep.
0: Oo. That's
1: kaya,
0: why.
1: Yung utos niya, very specific, go after the lost sheep of the house of Israel.
0: Uh-oh.
1: So yung 12 yon naghati-hati din siguro sila, no?
0: Yeah.
1: At they really went go after. Tapos tinan mo, by twos pa yan, ha? By twos. By twos sila, so talagang siguro, ano yan, kasi 12, so alimbawa, dito tayo kay Dan, tapos yung kapartner ni Peter, yung kapatid niya siguro, yung isa pang, isa pang tribe. So pinaghati-hati na, pero talagang ang punto dito ni Matthew, bigyan lang talaga ng diin yung pagiging pinili yung pribilehyo, pagkatapos, in spite of that, parang sila rin nireject nila. Kaya, pabalikin natin sila.
0: Katulad ng isang, sabi nga eh, God's foolishness.
1: Oo, God's foolishness.
0: Of loving us,
1: no
0: matter how sinful we are, no matter how grave or how deep is our hurt. Kumbaga, yung mga hindi mabubuti na maaaring nagpatong-patong na lang na parang sumusugat sa ating pagkatao. No matter who we are, he's still, in the eyes of God, He loves us. Kumbaga.
1: Oh, hindi kasi nagpabago. Long Friday, by the way, ay solemnity ng Sacred Heart. Di ba? Imagine mo yung pusong sugatan. Ito rin yung pusong hindi nagsawang magmahal.
0: Mm-mm.
1: Imagine natin yun.
0: Grabe, Father.
1: Oh, pusong sugatan, sinugatan, patuloy na sinusugatan, pero ito rin ang pusong hindi nagsasawang magmahal.
0: Grabe yung pagmamahal talaga sa atin ng Panginoon. And this is what we are called for.
1: Oo.
0: To love unconditionally. Yes. To love faithfully.
1: Yung puso natin matulad din sa puso niya.
0: Oo.
1: Na magmahal
0: na
1: sa iba.
0: Na laging nagmamahal sa iba no matter what. Ano?
1: Yeah, napakahirap po niyan. Hindi yan madali. Madali lang sabihin yan. Pero napakahirap po magmahal. Madaling mahalin yung kaibigan.
0: Pero
1: madaling mahalin yung line nito. Siyempre, yung pagmamahal pa rin ng Diyos. Hindi po natin may pagkakaila na pinakongkreto, no? Kahit nga dito sa Compassion of Jesus, of course, binalot ng pagmamahal si Jesus. Kaya ramdam niya at alam niya kung ano yung mga pangangailangan na dapat matugon. The mere fact that you are there, living in this world, di ba? God has given you something. So,
0: and we must listen to one another. Kasi everybody receive a certain gift from God. Special gift. Doon ko talaga na-appreciate din yung kasi katatapos nga lang niyang mamatay, ano, si Father Ernie. Father Ernie knows how to listen. Yun yung meron siyang gift.
1: He listens. A gift from God.
0: And give time. Sabi nga nila laging may time.
1: Parahon.
0: Oo. Sabi nga niya lagi